0: na wo ba chichire ne sane ne nan wo wi atwa de chifri so ha wo no na yire wo papa ifra bu chi eh god the crash wa de boy ha and wo bi bia waton
1: Jesus
0: say waton sunsun say waton onam say ni pa bi madi e madi wo bone no e urade apra na nkono so
2: amen amen amen
0: bebi wo se bi nyame jan kono so
2: amen amen amen
0: ay o to me say me sa sa me tie ye no ama me su wiase na me jese me wura no an wo se da wo jese me su wiase wiase ho anti wiade o ana ono no maame ne boyfriend na wono ye ti me shorta no se won de oni nipa nipa kum de oni me ye nti wono wadanfo bi oni me se wono de oni me nipa kum ana ko bo na danfo na amane yesi wo yemema o skani ade ade ni ade na maame na ni kufra bro chiaba no wa she boy ni bo amane skani bi nti boy ni se wo ye no se no ade we die emu ya vriam dodo papa wonye obi abone ni yire o fra bro chiaba ko tena bro chiaba wo mu aye adwuma wie ne sika ama o de ni gie be fie na yire na wo kasa di kura nyam
1: nti na ni agye
0: wo ba yesu wa ma obi edi wo si dan dia dia ma wo aw Tale ebi mu jofo me wo ya nie me bi asie otu se nipa we be yete no bi bi ha blade na sofo he boy na wono ti bebi ni kretu manyate ma papa no no se se me kase me nye se adwa we ya se ne nkofo ne ni abra o ma bu obi foforo pa ama nipa na ye na boy na kase ko radio station ka kachire radio presenters no mu di na nim don ko police station ko report ye anajo na mpa papa yi fura bo kira ba no wono aye aduane se ne yire medi na yire amedi sa na de yira fa kire de adurogum papa ne di wiye no wada na ne yire ne boy na wo be kunu na ye one ama wo bie gate ama boy ya bade ama ba chichire papa ya chichire wo kura mayi kotokuro du nti wose wo wiye ya wo chichire ma na nsa na no hu se akoya paja nti boga na paja de chi no kacha boga so afa oti anto a me twa oti e frisho na boga edi ni chichu wo boko ko chichi ni wiye nti wose chichire wiye ya wo be kunu no na maame no kasa sa sa sa ye dede na maame na dwin mu no na dwin ya se bia wo kunu kunu na wie nti wo ye dede amankofo sori ba o ma sa chi akwa no so bo ne kunu na je se obi enhu na chire so ono ne kunu kunu wo ye dede na akwa no so ma police fo abetete wo dada ana ma boga ne nya ne chididi mu o je se se anyi sa pa ne si ye na wo kacha
3: what instant MVP status. Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
0: Yare kuro pa asama no yare so say sikapa na yare ba se yare na be ya anko wo sika o ma ba bi ya wo do no nye sika sam she ma ne pa wo bi yane sa no a no azentia wo bi tie me ne kuro yampi wo mo pa ma no wo bi tie me ne papa e ye minisa wo mo pa ma no wo bi tie me sika wo nya wo police panyini on kwa sole wo kekan wo di watem osa ye wo ya africa wo africa na wo fi ye wo be yi ankese kese wo kromia so fo yan ko yan ko
1: Ezekiel 13 from verse 18
0: ko
1: wa se se ewurade mu nyankopon si
0: se ewurade mu mu nyankopon wo si ne ye
1: mu ni mu ma a
0: mu ema a
1: mu pimpam
0: enkataho
1: ema ensa
0: akwa nyina
1: na mu pimpam
0: nuku
1: ema eti ahudu
0: nyina
1: se mu diri ye
0: di ebei mu bacho mu ntia uduku nu awu wakoto na udi abo uti no wo wadwum se makoto duku me di abo mti ma me wo ye fe aduku ye fe o duku ye kama o aduku di afata mi o bible se duku ni bi wo ho ne mo a se wo di bo uti wi a ye fidie na ye mo pam duku ni di se uti se mo de ye di ebei
1: Se mudiri akra. Muyimi mai akra.
0: Na muara mokra de.
1: Muje nkwa.
0: Me da se. Nti dukunu awakoto dia bon tiri efidie. O to dukunu ndi bon ti a pani ate no.
1: Omanya
0: no. Bible na ka wo. Ntade ye bi efidie. Atade no awakoto wo dia se no. Wo sa atade ne pe. Wuregu wa pe filo ko onya ho to bi ofrisa dane ko no. Ne bi awoyare.

ma wane mmere na ya bi do for your children tete wasa eduru afori ana odi agro eduru afori ani braba na odi agro na de sa ni

0: o tell me na waste na what if aso bia maso we ko na we aba if aso bia ni wo so
1: mm
0: eti o tena bebe chama wate ma nya sade ni bia be ma fa ni die ma be ma wate se bebe ma ko aso fomo ko na fa ni die a ese e fata fomo no me mo no ntra be ma da wate
1: masida
0: ha ese ba sa untu nya nyira untu nya nyira
1: se
0: onipa ko na se onipa ko ma nchwa de so bi che 1 year kwa na obi che 1 year o chopani
1: ndacha
0: ba bo se fa ni die ma de ni die se no ba bo se di una ani wajani na nkwa awale nti o che 1 year kwa na o che 2 years kwa na ana o che we 6 months kwa na o chopani wate brabe umi se se se obi ani wa kwam
1: dabi
0: brabe hu o tena
1: masio
0: masida na me chwa de bi na ma me sa de na ma bi mu da wate
1: masio masida
0: mai ana my mistake
1: oh, who needs to fix the other? I can't know, honey.
0: That's it. God bless you.

Obi baby aso sina ah na brad na de kwa na me kwa me bless her why sana wa obi kan o se ni jebra din nyame kwa e kan se nyame wo wamba me pray too much ma bo sie me pray too much me kesa na bi go bi go wani di na odai o oni enye se bi obi oni bi ska na bi ni ho bra me ko bi abra bo che wa o enye beta sa wate akra obi da bi basa watu kwa fi kwa watu kwa fi kuma sise bobo bra o hwe bi oda kwa wra ho ara mini makobisha bi bopema no asmo kai se odifo sawodi wa wa bi ani nti o hwe manji me yi na sa ma friend ma sa shut up ana kasa odifo nti o hwe manji me o hwe me yi wa bra bomda so for me fit akwa na ba yo so for to be come as am kwa na wra ho ma me bi to bia na wo secret asem ko bo na me wi matwetwe jansim asem ma na ma bia di asem ma ma ma ne pie kwa na so wo pon wa kwa na ma prapra ho ansa na me de me kata se ho madam me de kotoku na se wo kotoku na fa me jom hwe ni so for masema ya me fit akwa na ba ya so for me come as am chira wa na wra ho me ni bo fo bia wa me ni obi wa ha mama ade bayo mama ye umba paso awu me niam kura no e tripe me niam nyam abodam me nko na me ye no ma my god is udiwa te to bi kura na me amem sem me kwa me kumi ho na ye na sem hey master master man kasa o kasa pram se bi ajis ka koto mattress next month, I'll send me pebby. Next month, we end the way, and you are some pebby mananda. But many days, Yamima Michia Sabrantiano. Same was called 70 score, 70 trash, and Boa Brantiano. Now, me pebby mananda. Yam Johnny Benham's way, you know. Dutch and McCormick, and I say, you are Brantiano. That's a moment, one of us on my breguka. I'll send me Boa Brantiano. No more, what it? The number is 0596 024780. nipa de uchi sane nipa de nuno nuro so ne de bi na wa boson so wunya ho to da wunya escape mon fe uti te se anyama bebre why ya yo be operation ya obo wa ya no operation makoko be se 5 nipa ko pe ebe de wunya wode atran sokra chee ebe de ko wunya wode kra tuma tasa chee ya yo operation makoko 5 e de nko ara o e de pa ne woni pa de mantie ya operation za why mi wunya nipa bi ase wunya ho de da ne ho to ne da me se do di wati no won chesi no ko bi bi shona se o ma mi ewu na pete su sa nya se bia o ma me na ohwe no ma me na wu ma me no ne nda so nya ma me na ohwe no ma me no ma me no o wu no da no de o su no ne nda so ne sa ma me no sa ma me no di di ma ne bi die ma me no ni wa biem enti de ohwe da bu chema hwana pa na ma me oni we hwana betu abo ano mo ma fra mi tu fa ko bi mi tu fa ko bi bi mo ma fra mu nya ye mi tu fa ko bi bi me sole ko je no ma na fra mi wate so ya ba oya me baye eh jinama we mi sura ko ne frem bi me wi ya me kuta sa no ma no mi kuta sa fon no no ma na 0596 chenie mi ya me wi ya me sole ko mi kuta sa no ma no 0596 057799 ekuta me nto frem ya bu nyame 0596 057799 0596 057799 0596 057799 mo la passe ku be mo before 5:36 na can start it
I'm going to 5 from my phone. Mommy, do I tell you what I'm going to do? Mencha dia da mencha obi mencha obi dia da hoda what send mecha dia wo ho number 0596057799 and asaje osuka 0542232513 0542232513 0542232513 nasaje osuka 0596024780 hwe onyame hira wo onyame pega wo Name left o name fon ko nim ade ye achisa ne me dimru kum tu atanfo so na me bo watanfo ni fira me kwa ensi wi ye wate o chembe shi ola pass me didi odi for commerce moa so won se nyomo bo a na me se won tubi kasa odo de so anyame ya me ko ya fra me commerce moa odi for commerce moa ola pass nkobem fa ka be shi ola pass odi o si la pass wa so bia se open new boy station o mo chi wa so peka e ko nkobem na be shi o nkobem last stop ensi wi ye shalom peace Bye-bye.